0: Progressive Congress. Yo, we won ni abe egbe won. Ti won ni Progressive Governors Forum ni ile ijoba Labuja ni o. Ipade ohun ni oyin fide mule pe o waye lana ode yi ti are ti ba won gomina ohun atawon agbagba ninu egbe selu APC soro lati yanju wahala ile to nja ran iran yin nile lobi oruko awon igbimo ipolongo ibo fun are ni presidential campaign council ti egbe na ti won gbe jade ni ojo Saturday ojo keta le logun oṣu ta wa yi punch o ma fi die mule wi pe saaju ni awon oruko ti won kokko down he won ni gbogbo oruko ti won kokko fi lede won ni oruko yi o ma ti kokko da wahala sile o leyin ti won kata tori ni se ni awon kan ni won fi die mule wi pe opo awon oruko ohun won ni won jejo lowo ni ile ejo asun kini won ni lori asun iwa ibaje eleyi ti won ni ko ni fani rara fun egbe na bo ti wu ko mo nkan bi ago mega na on la won gomina ohun ni won to lo awowo ewo aso roki fun ipade na looto soro le lori gan ko ti di gbigbe jade sugbon ekan to senu foro fun awon niroyin o fi die mule wi pe ti se atungbe yewo awon oruko na o lokokan lati ka iroyin siwaju si lati ka lakagbadun ena won ko iroyin punch eleyi to jade laaro yi
1: o da inje ti gbo we iroyin punch laaro yi are orilede wa Nigeria Yobola Nugu o ti pa lase o fun awon gomina gomina jako orilede wa Nigeria papa julo awon gomina ti o je wi labe egbe oselu All Progressive Congress APC ni o nibe ko de awon eleyi ti won se eleyi to waye iyun ni ile ijobi Abuja ni ana ode yi nibe na ni gomina nlo ba awon eyan ohun soro won ni awon gomina gomina ohun onipeju pese ko to di wi pe ipade awon gomina nu egbe oselu yi o waye ohun na ni ipade eleyi lo ti waye lana ode yi o pe pa lase wi pe kini bi pe ki idasi awon ibudo eleyi ti o je wipe won tin pon epo ti won tin pon afefe gasi ile epo afefe gasi ki won se kini ki won je didasi to je wipe iye won ko ni din ni 500 ni o wa fi die mule wipe eleyi wa ni ibamu pe wa laale eleyi to je wipe awon ti se labe eto PNG initiative eleyi to je wipe won ni yo je ki gbo ile epo ile ti ibudo bi ti won tin pa afefe ki gbogbo o di egberun kan gege bi alaale ijoba apapo Nigeria ni o are soro yi ni bi ipade to ba awon gomina go take jado orilede wa Nigeria se ni yo ode yi ni o le oni won se kin ni won fi atejade yi ni won fi sita o ni opo yi oju opo iya bani dore gugu ni bi ti won tin fi die mule are fi die so fun awon gomina wi pe to ki opolopo won kin wo bere si ni sise o won ni are so wi pe to be ba wo ni okokan ejeji e wi pe a ijoba apapo orilede yi ni se ni won ti dokowo ni agbon eto gbogbo eleyi to je wi pe yo mu ki iderun ka gbogbo omo orilede Nigeria are fi die mule ni pe be o ba gbagbe awon oko to je wipe iye re odin ni 120,000 ohun ni awon ti se kini nla won ti so di ko eleyi ti lu afefe gasi jake jade orilede wa Nigeria si je wipe awon ohun ti o yan awon ti o je wipe awon sise le lori to je wipe ise na o si duro ni o won mule si waju si wipe ki awon gomina ki won bere si ni muse se o lo bere si ni mo se kini mo gbe awon igbese eleyi to je wipe o lagbara lati ri daju pe erongba ijoba apapo wa si muse o won ni gbogbo erongba yi ki se tori nkan mi o ki ilosodo awon orilede Nigeria ko le se kini ko le moyan lori daada ati wipe ko mo ba ni wahala nu bi o ti bakan na ni o je wipe lona ati adeku ba iye owo oko ti awon orilede Nigeria na ni ojo na lo fa o ti are fi kede leyi wi pe awon ile epo eleyi to je pe won o ti mo pon ra afefe gas ko je dida jake jadu awon ipinle lorilede wa Nigeria iroyin wa nu we ruchi to jade laro yi
0: nje ti gbo inu we iroyin na ni mo wa laaro toni ohun to ba jo ohun bayi ohun la si ko be ni inu we iroyin the matrix eni to ti fi igba kan ri je Senator ni ipinle Kogi iyen dinu me laye o ma ti fi esun kan are Bola Tinubu o ki lo ohun to so oni nigba ti baba yo owo iranwo lori epo bentirolu oni mo se eleyi ni o won ni pe awon owo to ye ko ilu lanfani

0: won ni dipo eleyi won ni baba ma nko fun awon gomina ni ipinle lati fi se kini ya mo ti tu omolu abi mi se o oya eyin na ke pelu mi e o ke ran mi lowo fun idibo 2027 won ni ohun ti dino mi laye to so leleyi o fi atejade yo fi lede ni ojo wezi ose yi ni lara awon ikoni abanidore yen x ni be ni o ti bo isijoba are bola me ni bu pe gbogbo awon owo amu gan te ni won yo kilo ohun te fi se won ni dipo eleyi awon gomina ka kiri ipinle orilede nigeria awon na ni baba fun ni owo yi o to je pe o ni baba fi mo lu abi e se ni siwaju eto idibo eleyi ti yo waye 2027 be o ba gbagbe are bola me ni bu won kede awon ori epo bentrol yi nigba ti baba jawe bi ni osu ka mu ni odun 2023 ni o gege bi ara ohun ti baba yo se gege bi awon alale eleyi ti o pada to lorin ba isejoba are bola me tinubu ni o won ni ohun ti dinu mi laye so yi o ni ohun to ohun ri lohun so o awon gomina gan won o le se lori ohun ti ohun so yi o ni bola me tinubu ro boya ohun smart gege bo se ko o ni bola tinubu think say he dey smart bayi na ni mi laye ni o se ko si oju opo ikoni re o won ni gbo owo ti won gba lewo awon omo nigeria lo ko wi pe won yori epo robi won ni awon gomina ipinle eyi e won ni awon gomina ipinle kaakiri ohun na ni won fun e wo laye soro ilekun sugbon emi ka ni mo so be o grebu ko ni re royin na ni mo ti ka si eti gbo yin lati ka laka lati ka iroyin ohun na tan ke fa abale ke ka dada ni re wo ma ti so jade laaro oni le o ti ri ka
1: o da ba ti se ntejun je ti gbo
0: lori
1: forigbari awuyewuye eleyi o je wi pe o nlo laarin egbe oselu alatako papa julo eni to ti fi igba kan ri je igbakeji are lorilede nigeria ri to tun ti fi to tun je oludije dupo are ki ase egbe oselu african democratic congress adc ni atiku aba latari forigbari to nwaye laarin ohun ati ile ise are orilewa nigeria eyo o ti soro si gboro aye o pelu bo ti se fi die peto te ri owo te ni ena iyun fun awon orilede nigeria owo te ni ena e pin fun won ti gbogbo e lo bi ti gbogbo e lo bi mi billion lona egbeta 600 billion naira ni le te so wi pe e pin fun awon orilede nigeria e pin fun awon ebi ebi kokan to je wi pe gbogbo won o di ni million na ni e se kini nle so ki won se kini o ki won gbe owo na ki won gbe bi won se bi won tan sowo bi won se na owo ohun ki won gbe jade fun gbogbo omo ti ari o ati ko soro ilekun ninu atejade to fi sita niyan eni ti awon igbimo oniroyin re ni ibe ni won ti soro ti won si fa ko mo okun yo won ni wi pe bi ata bi se lo ye ka mo to o tori ta ba tata ba to ni se onidin ko mo ba wa denu ronidin mo gogo mo orilede nigeria na ni awon se bota o ta won si bere si ni bere wi pe to oba orilede wa nigeria bi won o wa so bi won se na mi billion lona egbeta naira iyun 600 billion naira idile ti won ni awon se iranlowo fun o to ni wi pe ba gbagbe ni bi ojo kokan din ni ogun osu kejo odun yi si ojo keji ati ojo keji osu kejo odun ta na ni oni ile ise are ni won fi atejade ototo sita abe isakoso are tinubu wi pe to awon fe sagbe kale eto iranwo kan fun awon ebi awon ile pe won odi ni million lona meedogun iyun 15 million to je wi pe awon ile iya to je pe won o fi be rowo hori iyun ni orilede wa nigeria ni o sugbon ni ojo 26 osu ata wa ibakan na oni en to je minister iyun fun oro ijomo niyan lawujo igbaye gbadun omo niyan lawujo eyun benadoro lo so gbogbo omo orilede nigeria wi pe awon o ti e ti lori ofe lati se nkan kan te fun awon ti awon lawon fe se nkan fun won ni awon o ti ri iran lowo se fun awon to je wi pe awon fe se iran lowo mo ni awon o ti anfani lati fun awon million mewa ti awon fe fun pa awon o ti lanfani ati fun won ibe ni atiku ti bota lo ti so wi pe e jade ke wa so be ti na aduro owo yi 600 billion naira be ba fun eniko idile ko kankan lorilede wa nigeria ni wa 1 billion naira se ko tari gbogbo wa ni gege bi ti atiku abubakar ti o so o ki minister awon minister ohun ati are ori

0: ni o gẹgẹ bi asa won loyinbo ohun to ti go e je ko gbata ko ma tu pada wa mo o won ni idini yi won ni ki a se leyi lati ri pe agba ife ati alaafia ki alaaye lati ri pe egbe oselu awon iyen egbe oselu NDC o jari olubori ninu eto idibo ti yo waye ni o 2027 ni o nigba ti o soro pelu ebe ni o ni o ti soro eleyi ni ilu Benin nigba ti o fa awon olujije dipo gbogbo awon ti won se ti dije fun idibo odun 2027 o fi oju won o ni be lo tin so wipe o ni egbe wa yi egbe ti forward ever backward never ni o ilo siwaju bayi ni ka ma fun ere e gbogbo to ba ti je ki a ma lo siwaju lo ya ma se won ni be gbogbo ohun to sele nigba primary won ni gbogbo lari gbogbo ede la mo won ni e ma ti e je ki a tun mo ro nipa e mo e je ki e je ki gbogbo ki o di ki o di ohun to ja wi pe ati eni ti eni si iwe ninu e mo won ti ekso won ni bi abati bo nso eleyi won ni ani serious ani ni afojusu lati mo bi a se fe gbaradi fun dibo odun 2027 won ni sugbon e je ka fi gbogbo ele ile o won loni ti awon darapo loni ti won kojopo loni won ni awon kojopo gege bi bi kon nitori idi eyi o ko pe e je ki awon o so gbogbo oro yi ki won so ni tubini tori pe kini won ni ojo waju lo ja o 2027 ta nwo yi e je ki a se laseyege ka ri pe oselu wa o jari olubori e wo iroyin ohun po nbe akoko kan ti won so ni wi pe awon fe ki egbe oselu NDC ko gbe gba oroke ninu eto idibo eleyi ti aye won ni awon o fe ja o awon o fe ja gidi jagan awon o fe nja fun ipo kan tabi mi won ni fun ide yi ohun wa abe gbogbo eyan ni papa julo gbogbo awon moselu Nigerian Democracy Congress Nigerian Democracy Congress NDC won ni ejo won ni eje ka ti eje ja se ohun gbogbo ni tubinu bi to pe kini ki o anfoju sun o ki o ba le wa si muse lati kan si waju si inu eroyin the matrix le o ti vi kala aro yi
1: Ajo to ye juaji ni ipile Eko fin to gba won to ni fe lati rin ajo lo fun ti lodun 2027 de ti wi pe ajo to mu to in ajo aji ni orile ni Nigeria kede o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere won yo fi gba form mo fe lo si aji je 20,000 naira pere latari gbogbo awon to fe lati ba ipile Eko ni ajo aji gboro lo san owo won sawon ipamo to abani sowo to nbe ni ipile Eko nipa lilo bank draft kon si ko bayi Lagos State Muslim Pilgrim Welfare Board sori re ko di gbedeke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti dan e tete se kia kia ko to pe o bi e ba nfi ara tabi e fe mo si pe awon number won yi 0808076813 tabi 08023174373 kede ogbeni Abdulhakim ajo magbeni akowe igbimo arin ajo ajni

0: Babiola.
1: So, a cabo pada la cheka kedi a tipolo waja nje ti gbo ikanni radio 1103.5 FM on te si waju oya e ja mo mu loko kan ejeji ni won ba oko die ile to seku nje ti gbo o
2: pe kini
1: ninu iwe royin punch to jade laaro yi won ni ajo kan eleyi ti won pe Lagos State Resident Registration Agency iyun Lazra won won ti fi ikilo sita o bi pe to gbogbo enikeni ti o ba fe fi oruko sile eyin o labe ajo yi won ni wi pe ofe ni o wi pe ko si pe won gbowo lowo eyan rara bo ti ko mo won ni ofe patapata ni en ti o je oga agba iyun fun ajo ohun iyun ajo Lazra iyun Bilikis Adebiyi Abiola nlo fi ikilo sita o to si so ni ana ode yi lasiko ti o lo la awon eyan loye iyun ni aja ni ilu Eko ni o nbe lo tin ro gbogbo awon ti o je olugbe ipinle Eko patapata lati ri daju wi pe won fi gbogbo n to ba nsele won fi n to ajo na leti ti won ba fe fi oruko sile iyun labe ajo Lazra iyun Lagos State Resident Registration Agency eyin ti won wa n bere owo lowo won won ni ki won fi to ajo na leti tori iforuko sile ohun won ni wi pe ofe ni o Adebiyi Abiola nlo so eleyi wi pe to ajo ohun awon ni fi aye gba awon igbese kan eleyi to je wi pe o lodi si alaale ofin ajo na eleyi to si fidi e mule wi pe lara o ase ohun lara ofin ohun ohun na ni wi pe ki awon to je agent ti an gba oruko awon eyan sile labe ajo Lazra ki won mo gba owo lowo awon eyan ki won to foko won le oni ko si n to jo won gbowo ki won to foruko sile labe ajo Lazra ofe patapata ni ijoba ipinle Eko ni won gbe kale oni wi pe aye o nisi o fun agent kankan ti ba n gbowo lowo awon araalu lati gba oruko won le labe ajo Lazra abi lati fun won niwe gege bi ojulowo olugbe ilu Eko won ni ko si n to jo rara bo ti ko mo nitori na be ba fe lo foko le abi wi pe eyan yin kan o fe lo foko le labe ajo Lazra won wa n bere owo lowo yin iro patapata ni o
2: e tete se ki
1: ofe ni e tete fi oro won ke fi to won leti iyun ni office ajo Lazra ni ipinle Eko e fe karoyin siwaju iwe royin punch na lo ko iyun labe ajo Lazra won wa n bere owo lowo iro patapata ni o
2: e tete se ki
1: ofe ni e tete fi oro won ke fi to won leti iyun ni office ajo Lazra ni ipinle e fe karoyin siwaju iwe royin punch na lo ko iyun ni
2: ari nje ti gbo mo te siwaju ni iwe royin Vanguard na ti fe mu eleyi laaro to ni ijoba apapo ijoba apapo won ti fi ikilo wi pe o sese ka won ilu bi okole lejegberun odin marun iyen 915 community ni ipinle mokandilogun lorilede yi won ni o sese o ki won soro ikun omi yale laarin ojo kejilogbon osu ta wa yi si ojo kesan osu kesan odun yi won wa ro awon olugbe agbegbe yi lati wa ni imura si o ki won si bere si ni gbe awon igbese to ye lati dakun isele omi yale na ajo kan ti won pe ni National Flood Warning System Center located eleyi o to si ro pe won ro gbogbo awon eniyan patapata won ni se oro yi won ni o ti di oro sunuku o ti ko ye ki ti e fi oju tabi eti pare awon ipinle ohun o ti won na ni ipinle Kogi Benue Rivers to Delta Cross River Bayelsa Imo Ekiti ipinle Eko wa mi Ogun Ondo Osun ati Oyo won wa ni awon ilu ti ogbon ohun na ni Lokoja Makodi Port Harcourt Abeokuta Akure Osogbo Iyan Uyo Aba Onitsha Enugu Owerri ati be

0: lo bayi na ni won se ka ninu ewo yi ba tun ba he ko ma so wa be ni to bi mo ilu eko ta wa nbi bayi ijoba wa dugbe awon agbegbe yi lati ri daju pe won wa ni imura so e o ki won si ma daabo bu awon dukiya awon kankan daju akoko yi e olohun ni jari e isele pa ya shobo sugbon won ni won ti wa nso fu wa sile si pe o jese o sese ni fun idi eyi ka wa na ka wa ni mle ka ma daabo bu awon dukiya wa kankan ta mo wi pe ah o se ki omi gbe lo ni asiko na olohun ni je ki omi onkan ni wa lo ni we wo yin vanguard na ni ekun re ile wa yi
1: bushiraka ya tabi aliko Assalamu alaikum tullahi wa barakatuh zawiyatun nafa'atun naziriya kunti ya worldwide isagbekale ayeye Maulid Nabi 26 labe dari ati sakoso baba wa fadila tushu Muhammad Mashud ibn Amin alikunti eleyi ti yo waye fun meji bere lati on the 28th of August ti jumat service maye ama se kubura leni jima pelu zikirul anfas waye ni nafa'atun naziriya dawa central mosque behind promised land school Arukudu Ijoko Ifo LGA Ogun Ti ase kagba eto ma waye ni on the 29th Saturday ni the Joy Ife Center Obasanjo Farm Road Onipanu Otet Baba Joko ojo na atalejo pataki ni for the lot to Sheikh Amirul Ansori Dr. Karib Allah Muhammad Nasir Kabari Ambassador of Peace ibe lati ma ba awon oniwas won ma ti fun tedon tolohun wi lati fi ba ni soro pade pelu awon ejankan janka awon otokun nulu awon samari samari laujo awon afa olohun to to a o mo ba won pade be e ma salai wa o se gbo gbo
2: gbo e ka da je ti gbon ti e si waju ka mo mu arun oroyin ohun ka mo se pepe bi awon baba so
0: nitori akoko
2: eh to eh won ti fi die mule o lati odo ajo kan to je wi pe won ri si ifipa ba ni lopo eyin lona eleyi to je wi pe awon legbelegbe won rogbo kule ijoba ati awon egbelegbe to je ti ijoba ati rogbo kule ijoba pelu bo ti se je wi pe won tin kede re ti won si n pato won ni se ni gbamogbamo po lori e to je pe opolopo ofun na ni won ti se lori e wi pe e to ba fipa ba yan lopo e ti ote bayi eyin won ni ibi ti o ti
0: e ti ni ko fara mo
2: won ni ni like re won ni sugbon ki oro ohun ko se kini ko je rodo ko lo mu mi ki adinku mo ba nise ni o tun se kini nise ni mo tun pelisi pelu ti je wi pe laarin osu kini si osu keje odun 26 ta wa yi won nise ni won se akole so to je wi pe won fi pa ba won awon omo kekeke tabi fi pa ba yan lopo yin lawujo ni eyan won ni gbogbo ngba ti won se ko loko kan ejeji won ni gbogbo won patapata o fesun ohun o na ni won ko ti gbogbo e je 756 ni ye to si je wi pe gege bi ajo national agency for prohibition of trafficking in person na bi won se se agbejade re ni o gege bi naptip won se fi die mule pe awon esun eleyi to je pe iye re odin ni ojile ni 500 odin mokanla iyun 549 cases to na je wi pe awon ti sise iwadi re to si je wi pe awon bi merile ni 64 ni ti ba won ni awon meji eyan na lo je wi pe awon won se aseyori iyun lori e to si je wi pe awon to je wi pe awon to je wi pe awon lori ofe lati gba jaja awon dola awon iyun lowo ifipa ba ni lopo yi won ni lo 183 ni ye won lati gba na o ni awon ti bere si ni okokan ejeji gbogbo awon aseyori awon ta won ti ko si ko ofin mu awon ita won ti se iwadi re awon to je pa awon ti sile ejo awon to je wi pe awon ti awon ti dola awon won ni gbogbo e patapata ngba ti won o kopo won ni 5255 niye won ni kaka ko tan lawo won ni se lawon kan gbo we si o gege bi ijobu pariwo wi pe cho e dekun ati mo ilo ni nilo papa julo lilu obirin lo awon obin lo na iko avivi pa bayan lopo si se wiwu awon iwa ipa lawujo orilede Nigeria bi a se pariwo to be

0: ni opolopo ni won duro wi pe awon oni gbo won ti wa fi die mu pe be ba kefin irufe iwa yi iwa ipa ifilpa lopo lona ka bi mi wi pe ki won se kini ki gbo omo taite mo fi to awon alase lo le leti o tori oro yi o gbodo di ohun afeyin ti egun fi so ni gege bi eje oga agba iyun ni ajo ohun bi o se fi die mu le nyana na wi pe to se ri iwa yi won ni on gogo si lawo tari bo se je wi pe ise atoshi kan eto kokan to je wi pe o ni se pelu asa bakan ni aisi abo toto na lo je ki gbogbo eleyi ko mo se wi pe awon to nfori koju na ni awon obirin ati awon oje omo adekoya to je oga agba ohun o fi die mule bi pe ki gbogbo omo Nigeria ka joyoju la lakan fi sori ka si mo fi sele to ba nsele to ku die ka to lawujo fi to awon ti o je labo leti o wa nu weroyin vanguard du jade laaro yi
1: nje ti la je mu eleti wa ni wewe injele posi laaro toni ijoba ipe ogun o ma ti ro awon odo ni ipele ohun lati ma fi aye gba ya o saaju ati leyin eto idibo odun 2027 won ni lati lo na ni ke ti ma je ki alaafia ko ma joba o oni jagidija ni anfani kankan to fe se oni dipo yi ki won aye sile fun ajo soyipo pelu ijoba papa ki awon asiko ti won ba nilo ohun ko ohun akowe ijoba ipele eto kunbo talabi lo fi ori sita lanode yi nibi eto kan ti won fi sori ayajo ojo awon odo lagbaye fun ti odun yi leyin ti egbe awon odo in National Youth Council of Nigeria NYCN eka ti ipinle ogun ti won gbe kale o ninu oro re talabi gbosuba kare fun awon asaju egbe na fun iwa omo luabi eleyin to so won lawujo awon odo oni o da awon loju pe won yo yago fun wahala oselu pelu bi eto edibo bi o se sumole o a tesi waju si pe odo ni opo awon oloselu won ni pe pupo ninu awon ti won ma nso oselu won ni odi gbogbo won ati wi pe won ni otu wa jo opo awon oloselu ni won ma nlo gege bi janduko edibo won le lo mu agbalagba kon lo bo pada won ni awon to je pe ara won shamshamu eyin na e ma nfe wa si waju po ya o mo se daada won ni won ni awon odo ma nfi be lo o wa nro won lati ri daju pe ki won ya ki iwa ipa tabi iwa to je pe o le da omi alaafia dipo be o oni ki won bowo fun ofin lati dekun ka ijoba ipinle ogun na ni won ro awon odo ni ipinle ogun lele pe ku won ma fi aye gba ko iwa jagirijagan won ni ku won fa aye gba alaafia ka alaafia ko joba lati isin lo titi di odun 2027 ti eto idibo 2027 to ma waye inu iroyin de post ni ekun ra ile wa la
0: yi o da ije ti gbo
1: pe kini
0: ja fi le ikun ka to lanfani ati mo awon ipe lagbon ere idaraya
1: lojoba lati isin titi di odun 2027 ti eto idibo 2027 to ma koyin daily post ni ekun ra ile wa la ro yi
0: o da ije ti gbo
1: pe kini
0: ja fi le ikun ka to lanfani ati mo gba awon ipe lagbon idaraya lorile ide wa Nigeria won ni are orile deyi Muhammad Tinubu mo ti nawoja re won ni owoja atuntu eleni pon tu lagbara to fese mule won ni are ti nawe de odo NFF niyun Nigerian Football Federation ni o bo ti je wi pe are ti kede atuntu eleyi to lagbara to ni iyun ni inu ajo NFF eleyi wi pe won ni idi awon idi to fi je pe gbogbo gba bayi ni orilede wa Nigeria ni won mo fi diremi ti won ile ori ofe lati se ke lati lo soju orilede yi lawon ifi eye lorisirisi bi ifi eye le adulawo ifi eye agbaye to je pa won obin nikan na lo je wi pe won ma lo ori oyan yo ase yi jade lati le to leyin ni lana ode yi iyun leyin wakati die ti eni ti o je are ajo NFF iyun Ibrahim Musa Gusau ati ohun ati en to je akowe gbogbo re iyun Muhammad Sadusi atawon ti o je omo egbe ajo ohun ti gbogbo igbimo ajo ohun ti gbogbo si kowe fi sele wi pe to kini awon osi ni ajo NFF mo o won leyin eleyi ni are Tinubu pa lase wi pe to ki ise iwadi to lorin ati atunto to jina ko waye o ewo awon tin sele nbe ewadi awon to nsokun fa re ti orilede wa Nigeria ofin lagbon bọọlu aláfẹsẹ̀ gbà lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹni tó fi síta fún àwọn oníròyìn òun náà ni ẹni tí ó jẹ́ olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ọgbọ́n àtinúdá ìyùnbáyọ̀ ọ̀nà nígbó ṣe yànnà náà wípé lóòótọ́ ni o ààrẹ

0: de atuntu ati atuyi lona ti ri daju wi pe gbogbo bi orilede wa Nigeria se nfa seyin bọọlu alafesegba ati lagbere idaraya gbogbo o dohun afiyin egun fiso ti won fe foju wo ti won si fe mu atuntu to lori baka ere idaraya yin orilede wa Nigeria iroyin wa ninu iberoyin ti Vanguard eleyi to jade laaro yi
1: je mu eleyi ni pe a o ma gba ipe lokokan ojeji ni ipinla iko ni oni ijo ibile agege ni o nibe na ni ati ri eni ti o je ada ijoba ibile agege honorable Abdul Ghani Vinod Obasa nibi ti o ti ran awon obirin won ni ti iye won adota ni iye kilo ohun to fun won won ni owo ni o won ni egberun lona adota naira ohun ni o fun eni kokon won ni nibi ti won ti se leyi won ni won se idanileko fun awon obirin ni won to wa lanfani lati wa nibe na ni won ri anfani owo nigbati won ma keke idanileko yi won so bi fun won ni owo won ni won fe da won leko to ya wi pe awon loja keleje keleje bi oja won ti won bi o se le di nla bawo ni won se le fi owo kekere fi bere bawo ni won le ma wa awon owo die die bawo ni won se le ma fi pamọ e ku won ma fi gbogbo owo jeun idanileko yi ohun na ni won ni o waye ana nijoba ibile agege yen ni agege local government sector lu to si je wi pe opo awon abiamu awon obi aya yi na ni won wa nbe o won ni ajosepo yi won ni won le pelu adara foundation yen ajo kan eleyi ti won pe ni adara to si je wipe won se gudugudu meje iyaya mefa onibe ni eni to je alaga ohun lo wa ngorin fun awon obirin won ni pe lai si awon obirin ni awujo won ni pe awujo won ni ko le se kankan ni papa julo won ni awon obirin o ni ipa ribiribi eleyi won ko nipa oro aje orilede Nigeria fun idi eyi awon lati ma se eleyi fun won awon obirin ti won kopa ti won je anfani na gbogbo won ni abi to je wipe won dupe wo tinu tinu won ni won dun bayi won ti e fi nikan lede won ni sero ni to won ira nle nle ni be la won kan dupe pe won ni sheri 50,000 yi elero po kere won ni ti awon ba fi kun oja won ati oku oni bi ti o ma de e kun era iroyin eleyi ni be iroyin di max na le o ti ri ka siwaju si ni bayi ka be si ni gba awon ipe na lokan ejeji na ni o gege bi o ti wu ani alale
0: 7047033341 awon iroyin wo fe fe so sinu awon iroyin na ni okokan ejiji ka mo mu e ka aro o yes sir baba wa omi
1: e ka aro sir yes sir yes sir e ka aro sir
0: yes sir yes sir
2: ore ki oga wa be abiola peter ni jeta awon ati ba o se awon je ki raye ti won dada
0: won
2: so poropo to la
0: mi o
2: mi won so pe raye
0: e se won
2: ala se bi dun ko won wa ju ko fun won
1: ami
2: e mo be so lori to awon nff yen ki do ba jo duro lo awon ti won so pa awon resign ko jo duro lo ko ba se wa di won lo do tori awon to ba tun ba yan sibe awon na de mo bi ya ta ba se ko ti o da o ma wa di awon to ti won le do ba lo be yen awon to gbo to wa special the same zero ki ya be fe be awon kini yo ti ba je ju ko ti ta ta ta expect
1: e ka o gbe ko si ko ko to se da nu e ko to ti ro lo ko ba wa ti won ko ma e ko lo be o ba yin bo e seun go 070431 yes sir e ka bo sir Ami? Yes sir, yes sir, eshun sir.
0: Eshun o.
1: Yes sir.
0: 0704703341.
1: Hello. Yes sir, e ka ro sir. Yes sir. Ami?
0: Yes sir.